live ay shiv ay ay ay live u voice ay ay ay live u voice albumin ay vai shiv ay ay ay live u